0: Mwambie acha ukatili wake bwana.
1: Mwambie nani na tangazo linaenda. Kwa mingoni yeye. Mm-hmm.